Gospel Hour. Ya jimu tatasi ya. Fia di mwaku wye ye. Akachu. Samba chawa diyo. Eye. Kachuwe ubenu. Key and Key Sports. Yawa. Oh. Nasu akachu. Samba chawa diyo. Kachuwe ubenu. Kufaye miabema Steven Ampedukumi. Steven Ampedukumi. Stevo.

0: Eyush. Wadaw. Nyami oyo ngwa. Osus ina safurade. Tibiye ndiye mana. Jinani ya uzi eti. Zewrade zewanye yeza. Nkaye kura yeze nwa. Nanzi yenti mpa bibiye nzi yo. Nanti ya diye bibiye. Bawa ni mwini. Eya hinta diye. Edi abawa ni mwini. Yes, bia sia e ni pa ne mo nsie wo rade.
1: Ni ama wo ni ama.
0: Ai nsie wo.
1: Ate na me be wa sada.
0: Ai te die. Ye pe wo mpe wo.
1: Thank you Lord.
0: Ye ho da deja. Ai wa na be fry en tuma. Wa ye ye.
1: You know for me.
0: Nyame tiase.

mbuo wa ena homo wani mkusa sanse eni mkusa weye hu what ya se emo wani mkusa wani minye sri sri sa atafu bebre yo fie bi wo eye yo krom enka ne so no mtibi kasa o omo ye niamma bi se ya aje sa ye se kasa papa ni fie no ye wo fa kor ni fie no ya twa ni mu akromfo ani awu oh akromfo anaza atamfo ani awu sa ni ma emi no what ya se ena ye bi sa se na ofa adenti ena wo twa sa njuro we njuro yi egu eye abubu anu ozina atamfo na akromfo ani nguzai se fie no akromfo ase da di woman is su e bo no kro no sa ena ve wo mo pa ba sanzo wo ya still as any what you are what you are ojo gwe ni mu akromfo ani ewu atamfo ani ewu sa ni ma ni mi nu sanze di anu osusu se o bo kro no wa bo famu no